ang system ko eh, na sa Beethoven, na ganyan kaya. Ito yung okay, pinyanyi ba uga, Roland Lias, ya? Bujang Slow and Steady.

0: mo dyan, te em nata man talo. Nata te. Tamam nga o dahlo panak o natang ne.
1: Oo, oh, dyan dyan sa'yo ka.
2: Ne, hino pa yung mga gutong gula ani dire.
1: Ne, no nang gutong gula ani di ka. No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Em nindang te usun taganan. Behuli, apam nakriang nan.
2: No re. Ya apa dyan ini?
1: No, no.
0: Ay, diyan ang kujam anak doha ni. Iha kanan pa, alang tek kalong hiya tek na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Ako yung mohok na tek tamam kanan de. Alang lalik-lalik ikam duit mi ni.
1: Dung-dung ka do.
3: Bay, nay, kundung tang rangkong ni do. Lalik-lalik nang jam maeh lo. Kulo nang hiya tang latan telo dahong kuak ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa. Ja taman na am jam makuit mo gula anan. Tutuy ka kan dohore tu kure mo gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Mangalala dui ka talong mi te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mangalala dui ka talong mi.
1: Ja. Ayo ka. Ya, sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

sayo na ikang kuya kinabdi kinab alam limlim urip kam mang na ikang plamana alang bau bisayo na ikang plamana alang liba mang na ikang bau kenam mang nyula ji aklunan na hibarik alang jiap plamana anah katalang sayo alang anklunan liminang.

year ko pa so malitarang cinta ko tap nog nyong majeris pa yung tap nga program nga minggu bersama nga penerbiti tap ramon yung nga nitengan ragu so head away. What is